Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio Broadcasting at sa aking programang pinamagatang The 11th Hour. At muli ako po ay nagagalak na makapaghatid ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Ang mensahe ng ating Panginoon Diyos ay ating po matatagpuan sa aklat ng Efeso, ang sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Efeso, na kung saan ang tinatalakay dito ay yung relasyon ng isang alipin at ang isang amo. At dito natin makikita tatlong mahalagang aral tungkol sa paglilingkod at pamumuno bilang Kristiyano. Isinulat ito ng Apostol Pablo na habang siya nakabilanggo sa Roma noong 63 to 66 AD. Layunin niyang turuan ng mga Kristiyano kung paano mamuhay ayon kay Hesus Kristo na ating Panginoon. Ito po yung ating main text o pangunahing teksto doon sa Efeso chapter 6 verses 5 hanggang 9. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa nang may buong katapatan, takot at paggalang na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala, hindi upang mapuri na mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masayang ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin o malaya. Sa verse 9, para naman ito sa mga amo. Mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kakalimutan na kayo parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at pantay ang kanyang pagtingin sa inyo. At ito po ay aking pinamagatang mabuting lingkod, mabuting amo. Ang tema po ng ating tatalakayin at pag-aaralan ay ang pagiging mabuting lingkod. At mayroon po ako tatlong punto na inihanda. Unang punto, ang alipin ay dapat sumunod sa kanyang amo. Ang alipin ay dapat maglingkod ng buong puso. Ang amo ay dapat maging mabuti at makatarungan. Ito pong tatlong punto ay naaayon po sa ating main text. At dito po natin umpisahan ang unang punto. Ang alipin ay dapat sumunod sa kanyang amo. Balikan po natin yung ating main text doon sa Efeso chapter 6 verse 5 sa Magandang Balita Biblia. Mga alipin, sundin ninyo inyong mga amo dito sa lupa nang may buong katapatan, takot at paggalang na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Ito po ay tinuturo ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano doon sa Efeso na mayroon po silang relasyon. Una, ito pong alipin o manggagawa na mayroon po tayong kalagayan na kailangan panindigan na pagiging matapat sa kanyang amo. Tulad po na pagiging matapat ni Jose o si Joseph sa kanyang amo na si Potiphar nung siya ay ibinta ng kanyang mga kapatid dahil ang kanyang mga kapatid ay nainggit po kay Jose o tinatawag na Joseph
sa English, o Joseph the Dreamer. Ayan. Dahil siya po ay nanaginip po, mga kapatid, at kanyang ikinuwento sa kanyang ama. At nung malaman ng kanilang mga kapatid, abay nagalit po sila, mga kapatid, no? At pinagtangka ng kanyang buhay. Siya ay hinulog sa balon. Subalit, nung hindi nila papatay o may tumutol sa kanilang isang kapatid na huwag na lang patayin, kundi ibinta na lang. Kaya't ibininta po si Jose sa mga nangangalakal. At dinala si Jose doon sa Egypt. At ibinalita sa kanilang ama, kay Jacob, kung saan nilapa ng mabangis na hayop ang kanyang anak na si Jose, at lubos ang kalungkutan ni Jacob po, mga kapatid, sa pangyayari na ikinuwento ng kanyang mga kapatid na namatay na ang kanyang mahal na anak. Subalit, nung naroon na si Jose sa Egypt, ay ibininta po bilang alipin. At nabili ito ni Potiphar, kung saan siya ay pinamahala ni Potiphar si Jose. At si Jose ay ginabayan ng Diyos. Opo. At naging masagana ang pamumuhay ni Potiphar, naging maunlad. Dahil si Jose ay ginabayan po ng Panginoong Diyos na Yahweh. At si Jose ay naging matapat na kahit ng asawa ni Potiphar ay tinutukso si Jose. Dahil doon makikita ang isang alipin ang kanyang pagiging matapat, may takot, at tapat sa Diyos. Ayan. At dito, mga kapatid, ay ating mababasa doon sa Genesis chapter 39 verses 6 hanggang 11. Ipinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat maliban sa pagpili ng kanyang kakainin. Si Jose ay matipuno at magandang lalaki. Dumating ang panahon na pinagnasaan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, "Sipingan mo ako." Tumanggi si Jose at ang sabi, "Panatagpo ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at ipinamahal niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo ay kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ng ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos." Hindi pinansin ni Jose ang babae kahit araw-araw ito nakikiusap na sumiping sa kanya. Ngunit isang araw, nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ang ibang mga utusan. Sa verse 12, dagdag po natin, "Walang ano-ano'y hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, 'Halika, sipingan mo ako.' Patakbo siya lumabas, ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae." At dito, dagdag po natin, mga kapatid, sa verse 13 hanggang 15. Sa pangyayaring ito, nagsisigaw ito at tinawag ang mga katulong na lalaki, "Tignan ninyo, dinalan tayo ng asawa ko ng Hebreong ito para hamakin tayo. Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan? Mabuti na lamang at ako'y nakasigaw. Pagsigaw ko'y kumaripas siya ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang balabal." Ayan. Subalit ito ay paratang lamang kay Jose. Dahil si Jose po ay may takot sa Diyos. At sinusunod niya ang kanyang amo na siya ay pinagkatiwalaan sa kanyang tahanan. At dito, mga kapatid, na
Si Jose ay pinagkatiwalaan ni Potiphar at sumagana po ang ibinigay sa kanyang tungkulin. Tignan po natin mga kapatid dito sa verse 2. Taas po natin. Sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ng Potiphar ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose, kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. Inyong mga kapatid, ang isang alipin

Panginoong Diyos na Yahweh. Doon po pinapakita po mga kapatid na naging maayos yung kanilang samahan itong kanyang amo na si Potiphar. Subalit dumating po ang pagsubok kay Jose na itong kanyang asawa ay gustong sipingan siya. Subalit sa pagiging matapat at sumunod sa kanyang amo si Jose ay hindi niya nilabag ang pagtitiwala sa kanya. Subalit si Potiphar mga kapatid ay pinaniwala niyang kanyang asawa at kanya pinabilanggo si Jose. Subalit hindi pinabayaan si Jose hanggang sa bilangguan. Siya pa rin ang tagapamahala doon sa bilangguan. Yan po ay pinapakita kung saan ang Diyos ay hindi niya pababayaan ang isang alipin. Ang isang alipin na kung saan may takot sa Diyos. Ikaw ay kanyang papatnubayan. Sa mga Kristiyano po, sa panahon po ni Apostol Pablo, ay tinuturoan niya ang isang alipin upang siya ay karapat-dapat sa kanyang amo at siya ay pagkatiwalaan tulad na ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon Diyos, na ikaw ay matapat sa ating Panginoon Diyos. Dahil ang isang Kristiyano ay nakikita sa kanya ang kalagayan o ang katayuan bilang isang Kristiyano. Dahil isinuot na natin ang ating Panginoon Jesucristo. Una sa mga first century Christian, kung saan nung sila ay nabautismuhan, dala-dala na po nila si Jesucristo. At yan po ay ating mababasa doon sa Galatia chapter 3 verse 27. Ito po yung ating mababasa po mga kapatid sa Magandang Balita Biblia. Si Kristo mismo ang inyong isinuot ng parang damit nang kayo'y nabautismuhan sa inyong pagkikipag-isa sa Kanya. Parang damit. Kumbaga, makikita na sa iyong pag-uugali, sa iyong mga gawain, ang ating Panginoon Jesucristo. Kumbaga ikaw ay nakasuot ng isang uniforme, tulad ng isang alagad ng batas, tulad ng isang estudyante. Kapag isang alagad ng batas ay nakikita gumagawa ng hindi ka nais-nais, hindi ba ano ang masasabi ng mga tao? Hindi ba isang alagad ng batas yan? Bakit siya gumagawa ng isang bagay na yan? Isang madalas na nangyayari sa mga, hindi lahat ng mga alagad ng batas ay nasasangkot sa krimen. Hindi ba ang nasisira po mga kapatid yung uniforme, nadungisan mo ang isang pagiging alagad ng batas dahil sa ginawa mong yan. Ang nasisira po yung uniforme, yung pagiging pulis. Kung ikaw naman estudyante, daladala mo ang universidad, ang paaralan na yon. Pag nasa labas ka, nakita ka na pumasok ka sa isang convenience store, ay nagnakaw ka, ano sasabihin ng mga tao doon? Hindi ba estudyante yan? Na isang paaralan na yan? Bakit ganyan? Eh, hindi maganda yung kanyang ginawa. Estudyante, ano ba tinuturo ng kanilang teacher? Hindi ba? Ang nasisira po
yung paaralan, yung nagtuturo. Kaya dalala po ang uniforme, yung imahin. Tulad po na isang Kristiyano, nang dalala po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At siya po ay masisira kung tayo gumagawa ng kasamaan. Pero kapag tayo gumawa ng mabuti, ang napupurihan po mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, sabi niya doon sa Matthew, na kung saan ang mga Kristiyano ay sila ang ilaw ng sanlibutan na ito. Opo. Sabi niya dito, sa Matthew chapter 5, verses 14 hanggang 16, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi ba itatago? Walang tao nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, ilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Ito po ang isang pagiging Kristiyano na patanglawin mo ang iyong pagiging isang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo sa mga bagay na mabubuting gawa, hindi bagay na masasamang gawa. Dahil kung masasamang gawa, hindi po papuri sa Diyos, kundi lalaitin ang ating Panginoong Diyos. Bakit? Isang halimbawa po, kapag ikaw ay isang Kristiyano, nakita ka sa sugalan, nakita ka doon sa inuman, kung saan-saan pa na mga hindi ka nais-nais, ano bang maririnig po ng iba? Hindi ba isang Kristiyano yan? Yan. Bakit siya gumagawa ng isang bagay na yan? Naglanakaw, naglalasing, nanglalait ng kapwa, hindi magandang asal, hindi ba? Ang napapasama po ang ating Panginoon Jesucristo. Unang-unang kanila ang sasabihin, hindi ba isang Kristiyano yan? Diba, suot-suot na po natin ang ating Panginoong Hesus. Subalit, kung ang natatanglawan sa iyo ay yung kabutihan, ikaw ay gumagawa ng mabuti sa iyong kapwa, nakikita sa iyo, sa iyong pamumuhay bilang isang Kristiyano, hindi ba napupurihan ang ating Diyos, Ama nasa langit? Kung ikaw ay sinusunod mo ang aral, isabi po sa Biblia po mga kapatid, doon sa Matthew chapter 22, verses 37 hanggang 39, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So una, ang pag-ibig mo sa Diyos, mayroon kang pagiging matapat. May pagmamahal ka sa ating Panginoon Diyos. Sabi niya dito, buong puso mo, ibigin mo ang Diyos, mga kapatid, ng buong, hindi po kalahati, kundi buong puso, buong paglilingkod mo sa ating Panginoon Diyos, at buong kaluluwa mo, spiritual po, pagsunod, nandiyan na po. Paano tayo sumunod sa ating Panginoon Diyos? Unang-una, pag iniibig mo ang Diyos, iniibig mo ng buong kaluluwa mo. Ano ba ang plano ng Diyos sa atin? Ibinigay niya ang ating Panginoong Jesucristo upang tayo maligtas. Siya ay napako sa krus, mga kapatid, at namatay at muling nabuhay.
Ito ang pag-ibig ng Diyos sa John chapter 3, verse 16, kung saan hindi matawaran ang pag-ibig ng Diyos na inalay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan chapter 3, verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalatay sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na inalay niya ang kanyang anak dahil sa ating mga kasalanan. Gusto niya tayong makasama sa kanyang kaharian sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano bang gusto ng Diyos para sa atin? Na tayo sumunod sa pamamagitan ng pagsisisi, tumalikod sa kasalanan na yan, at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo upang tayo ipatawarin. Doon sa Acts o Gawa, chapter 2, verse 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, talikuran inyong mga kasalanan. Magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at pagkaluban ng banal na Espiritu Santo. Yung banal na Espiritu Santo na yan po ang tatak natin bilang isang Kristiyano na tayo napatawad sa ating mga kasalanan. Di ba po mga kapatid na pagmamahal ng Panginoon Diyos sa atin, na yung kasalanan na sa ibang tao hindi tayo kayang patawarin, subalit ang Diyos sa isang iglap tayo pinatawad sa pamagitan ng pagsisisi natin at pagpapautismo natin sa pangalan ni Jesucristo. Lahat ng ating nagawang kasalanan at tayo nabubuhay sa daigdig na ito, tayo ay nalinis. At walang ibang magdadala sa atin sa harapan ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya sabi niya po dito mga kapatid, sa 1 chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Jesucristo lamang po, the only mediator. Siya po ang magdadala sa atin sa Ama. Kung tayo ay susunod sa Kanya, subalit kung hindi tayo susunod sa ating Panginoong Jesucristo, paano tayo madadala ng ating Panginoon sa Kanyang kaharian? Tiyak mayroon pong kaparusahan sa mga ayaw sumunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Sila ay mahihiwalay sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Kaya nga po mga kapatid, na inihandog ng ating Panginoon Diyos Ama nasa langit, ibinigay niya ang kanyang anak upang tayo ay maligtas itong kaluluwang ito. Maligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Saan? Saan tayo mapupunta kung hindi tayo susunod sa ating Panginoon Jesucristo? Nakakalungkot po mga kapatid, kung ipapawalang bahala natin ang katuruan na ito. Sinabi ni Apostol Pablo doon sa ikalawang Tesalonika, chapter 1, verse 8 to 9. Ito yung ayaw tanggapin ang Diyos. Ayaw tanggapin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Hindi po nagbibiro ang ating Panginoong Diyos. Ito ay warning sa mga ayaw kumilala sa Diyos at ayaw tanggapin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa panahon po natin, marami pong ayaw kilalanin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ayaw tanggapin si Jesus bilang anak ng Diyos na ating tagapagligtas. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan,
na may naglalagablab na apoy, parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos, hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Verse 9, magdurusa sila na walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dadakila niyang kapangyarihan. Sa may naglalagablab na apoy, anong tinutukoy po dito mga kapatid? Yung kaparusahan, yung impyerno. Hindi po nagbibiro ang ating Panginoong Hesukristo. Gusto niya tayong ituwid, gusto niya tayong dalhin sa kanyang kaharian po mga kapatid. Sa pamamagitan po ng pagsisisi natin sa ating mga kasalanan, pagtalikod, at tayo ay magpabautismo saan? Welcome po kayo sa Church of Christ, sa iba't ibang dako ng lugar, sa ibang bansa. Kayo po ay welcome na makinig sa aral at tanggapin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ay libre. Walang bayad po mga kapatid. Dahil hindi po binabayaran ang kaligtasan sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi mo malalagayan o mababayaran ang Diyos kahit gaano ka kayaman sa mundong ito. Hindi mo pwedeng suhulan ang Diyos dahil haharap tayo sa kanyang hukuman at ang Diyos ay patas ang kanyang hatol, mga kapatid. Hindi sa mundong ito. Mayroong mga hukom na nababayaran pero hindi ko sinasabing lahat. Kaya po, ang makapangyarihan sa daigdig na ito ay yung maraming pera. Kapag wala kang pera, ikaw ay hahatulan. Ikaw ay mapaparusahan. Ayan. Ikaw ay may batas sa mga hukuman. Subalit sa mga mayayaman, walang batas. Yan po ang kalagayan sa daigdig na ito. Kaya nga po, may kasabihan, kapag ang isang tao walang pera, walang kaibigan. Kapag ang isang tao maraming pera, maraming kaibigan. Yan po, nakakalungkot. Subalit sa mga Kristiyano, mayaman ka man, mahirap ka man, pantay-pantay. At dito tinuturuan ni Apostol Pablo ang isang kalagayan ng isang alipin at kalagayan ng isang amo. Na sila ay pantay-pantay sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Kaya po, sabi dito sa Colossians chapter 3 verse 22, mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo. Dito sa lupa, may nakakakita manuwala, maglingkod kayo na hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil kayo tapat at may takot sa Panginoon. Hindi pa po minsan ang isang alipin, kung nakaharap ang kanyang amo ay masipag. Subalit kapag nakatalikod na, ay tatamad-tamad na. Hindi po ganoon. Kaya tinuturuan ni Apostol Pablo ang mga Kristiyanong alipin sa kanyang amo na kahit na walang nakakita ay maging tapat sa kanyang gawain. Kumbaga, kung gaano ka faithful sa ating Panginoon Diyos, pagiging tapat mo ay ganun din ang gawin mo sa iyong trabaho. Katulad po ni Jose sa Genesis na kung saan siya pinagkatiwalaan ni Potiphar at siya ay ginabayan ng ating Panginoon Diyos na Yahweh. Naging maganda lahat ang resulta ng kanyang gawain dahil may takot po siya sa ating Panginoon Diyos. Kaya dapat maging tapat sa kanyang tungkulin. Ang isang alipin
Kaya sabi po dito sa Tito chapter 2 verses 9 hanggang 10 ng magandang balita Biblia, turuan mo ang mga alipin na maging masunurin at kalugod-lugod sa kanilang apo. Hindi nila dapat sagut-sagutin ang mga ito. Ni kupitan man, dapat sila maging tapat sa lahat ng pagkakatag upang maipakita nila sa lahat nilang ginagawa ang kagandahan ng katuruan ng Diyos na ating tagapagligtas. Ayan. Tulad po sa akin nabanggit kanina na ikaw ang ilaw ng sanlibutan ng mga Kristiyano na dapat nakikita sa iyong gawain, sa iyong trabaho. Mapa-opisina, mapapaaralan, mapakung anuman, kahit ikaw ay simpleng manggagawa, ay dapat maging tapat. Ni huwag kupitan. Ni huwag sagut-sagutin ang amo. Yan. Ipinapakita dito ang pagiging mapagkumbaba ng isang manggagawa o alipin sa kanyang amo. Na tulad na tayo ay alipin ng Diyos. Isa po yan na napakagandang pinapakita dito na aral na ito sa isang alipin na tinuturo ni Apostol Pablo na isinulat ni Pablo at itinuro niya sa mga Kristiyano na kalooban ito ng ating Panginoon Jesucristo, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo, dahil sila po ay guided by the Holy Spirit. Ano po ang aral nito? Ang mabuting lingkod ay masunurin at tapat sa kanyang tungkulin. Isang aral, hindi lamang po sa panahon nila, kundi gayon din sa panahon din natin, mga kapatid. Ano po application? Tayong mga Kristiyano ay maging tapat po tayo sa ating mga amo. Kung paano tayo naging tapat sa ating Panginoon Diyos, ay ganyan din po tayo. Huwag po tayong gumawa ng bagay na ikasisira ng ating Panginoon Diyos. Dahil kapag gumawa tayo ng hindi maganda na tayo ay mga Kristiyano, ang ating Panginoon Diyos, ating Panginoon Jesucristo, ay siyang nasisira dahil sa ating mga kagagawan. Kaya tayo ay maging mabuting alipin o mabuting manggagawa po, mga kapatid, bilang Kristiyano. At kalawang punto para pa rin sa isang alipin. Ang alipin ay dapat maglingkod ng buong puso. Yan. Doon sa ating unang punto, ay maging tapat, maging masunurin sa ating amo. At dito sa ating main text, sa Ephesians 6, verse 6 to 7, gawin ninyo iyan na may makakita man wala, hindi upang mapuri na mga tao, kundi dahil kayo mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon ko ay naglilingkod at hindi sa tao. Yeah. Minsan po mga kapatid, na tayong mga manggagawa, kapag mahirap ang ating trabaho at medyo maliit ang ating sahod, tayo po ay malungkot. Wala po tayong gana sa ating mga trabaho. Minsan napapabayaan natin ang ating mga trabaho dahil iniisip natin maliit ang sahod na ito. At minsan naman, yung nakakaroon ng isang pagkainggit. Pag ang isang tao na puno ng pagkainggit, naapektuhan ang kanyang trabaho dahil tinitignan niya ang kanyang kasama o tinitignan niya ang kanyang amo. Sana ako yung amo. Sana ako yung katiwala. Ako yung supervisor. Kaya minsan ang trabaho ay napapabayaan.
At minsan tinitignan yung sweldo ng isang kasama niyang manggagawa, ay bakit mas malaki ang kanyang sahod kaysa sa kanya? Hindi ba dapat pantay-pantay? Hindi. Kasi baka mas matagal na siya sa kanyang trabaho at mas mataas ang kanyang posisyon. Kaya mas mataas ang kanyang sweldo. Subalit kung ikaw ay pinagharian ng inggit, maapektuhan ang iyong trabaho at hindi ka na magiging masaya sa lahat ng iyong gawain. Kapupuutan mo na sila. Kaya ano po ang mangyayari sa iyong gawain? Diba? Wala ka ng pagmamahal. Nagiging, kumbaga is, mahina. Mahina na yung performance. Yan. Isa pa, magiging reklamador ka na. Panay reklamo, reklamo. Kaya nahalintulad po ng isang alipin na kung paano tayo naglilingkod sa ating Panginoon Diyos, ay gayon din tayo maglingkod sa ating amo na kasama po na buong kagalakan. Ito ay maliit na sweldo lamang. Dapat ibigay mo yung 100% na yung kakayahan. Huwag mong ibase sa iyong sweldo lamang. Kaya nga po, inahalintulad po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Kung ikaw ay naglilingkod ng 100% sa ating Panginoon Diyos, dapat ganoon din na buong puso kang maglingkod sa iyong amo, na buong katapatan. Hindi po mga kapatid, no, na 100% ka naglilingkod, always present ka, mabuti ka sa mga pakikitungo sa iyong kapwa, subalit sa iyong trabaho, negative. No? Kabaliktaran po. Dahil hindi mo makamit-kamit yung pagiging supervisor mo o tumaas sa iyong posisyon, kaya wala kang gana sa iyong trabaho. Hindi ka masaya sa iyong trabaho. Sino po ang masisira? Hindi ba? Tulad ng aking doon sa unang punto, kundi ang ating Panginoon Diyos. Dapat kung gaano ka kasigla sa ating Panginoon Diyos, gayon din sa iyong gawain, sa iyong trabaho, ay ganun din ikaw kasigla upang mapupurihan ang ating Panginoon Diyos. Kaya po sa Colossians chapter 3 verse 23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo niya buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod, hindi sa mga tao. Kaya kung nagtatrabaho ka, isipin mo, sa Diyos ka nagtatrabaho, sa Diyos ka naglilingkod, at tiyak 100% ang lahat ng iyong gawain. Ayan. Kaya gawin ang tungkulin ng buong puso. Kaya marami pong napaparangalan ng mga empleyado, no? Nabibigyan ng reward dahil sa kanilang buong pusong katapatan. Opo. Kaya ano po ang sabi sa 1 Corinto chapter 10 verse 31? Kaya nga kung kayo kumakain, umiinom na anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ano man ang mga bagay, mga kapatid, gawin natin lahat sa ikararangal ng Panginoon Diyos, sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ano po ang aral? Ang ating paglilingkod ay dapat bukal sa puso dahil si Kristo ang tunay nating pinaglilingkuran. Ito po ay tinuturo po ni Apostol Pablo sa kalagayan ng isang alipin na magalak at buong pusong naglilingkod. Doon sa unang punto, pagiging matapat at masunurin. Dito naman po sa ikalawang punto ay yung buong puso na ikaw ay naglilingkod sa iyong amo. Kung gaano ka
naglilingkod at pagmamahal mo sa Panginoon Diyos, gayon din sa iyong amo. Ibigay mo ang 100% na iyong paglilingkod sa iyong amo upang ang dakilain ng ating Panginoong Diyos na Hesukristo at Ama natin nasa langit. Bakit? Minsan, hindi lahat ng ating amo ay mga Kristiyano. Subalit ko nakikita sa pagiging mabuti mong alipin o trabahador o servant, na pagkakatiwalaan ka, nagagala ka sa iyong trabaho, hindi ba sasabihin ng kanyang amo, mabuting alipin, mabuting manggagawa? Minsan tatanungin, ano ba ang religion mo? Ayan. Ako ay isang Kristiyano. Talaga nga ang Kristiyano ay mabubuti, di ba? At napaparangalan ng ating Panginoong Hesukristo po, mga kapatid. Ikatlong punto, ito naman po yung kalagayan o obligasyon din ng isang amo. Katlong punto, ang amo ay dapat maging mabuti at makatarungan. Tinuturoan din dito ni Apostol Pablo yung isang amo. Dahil sa panahon nila, ay ang na-convert po dito maging alipin at ang amo. Pag tinawag na amo, may kakayahan. Kumbaga, siya ay nakakaangat sa buhay. At yung alipin, siya ay nagtatrabaho lamang. Kaya, dito tinuturuan yung isang amo na Kristiyano. Kung hindi ka Kristiyano, madinig mo ito ngayon. Kung ang isang trabahador o worker ay hindi rin Kristiyano at madinig mo ang mensaheng ito, ito ay mabuting aral po, mga kapatid. Ito ay hindi labang sa mga Kristiyano. Kahit hindi ka Kristiyano, kung madinig mo ito, ito ay mabuting aral po upang masunod natin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Yung pagiging mabuting tao po natin sa harapan ng Diyos. Ayan. Dito sa Efeso chapter 6 verses 8 to 9, ito po ang ating main text o pangunahing teksto. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin o malaya. Verse 9, mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at pantay-pantay ang kanyang pagtingin sa inyo. Napakaganda pong mensahe ito. Walang mataas sa harapan ng Diyos dahil pareho kayong alipin ng Panginoon Diyos. Pagpapakumbaba po. Hindi ibig sabihin kung ikaw ay nakakaangat sa buhay, tatapak-tapakan mo na ang iyong kapwa tulad na maliliit na isang alipin na yan. Dito pinapakita po yung kalagayan ng dalawa. Yung isang alipin na Kristiyano at isang amo na Kristiyano na dapat ay pantay-pantay po sila sa harapan ng Diyos. Una yon, ang pakikitungo ng amo sa kanyang alipin. Dahil minsan po mga kapatid, kapag ikaw ay nakakangat sa buhay, ikaw ay isang amo, abay, nagiging palalo ka, nagiging mayabang, utosera, utosero, tinatapak-tapakan mo ang iyong alipin. Minsan pinapatrabaho na sobra-sobra sa oras. Minsan pinapakain ng tira-tira. Hindi ba yun?
Yan po ang katotohanan, lalo na po yung mga kababayan natin na nangingibang bansa. Ano madalas na reklamo ng mga kababayan po natin sa ibang bansa? Minumulis siya at dumadating pang punto na sila'y pinapatay. Hindi magandang trato sa mga kababayan po natin, hindi po lahat na mga amo po. Subalit karamihan sa mga kababayan natin na ng ibang bansa, sila ay inalipusta, sila ay inagrabyado. Dahil sa kalagayan, sila ay amo, sila ay mayaman. Ang isang alipin ay mahirap, pinagsasamantalahan dahil sa kahirapan. Subalit dito mga kapatid, sa ating lesson na ito, mayaman ka man o mahirap, mga kapatid, ito ay pagtutuwid. Kaya dito sa amo, sabi ng Panginoon, pantay ang kanyang pagtingin sa inyo. Kahit na po yung pinakadukha, pag humarap na po sa ating Panginoon, ay pantay-pantay na yan. Walang mayaman o mahirap. Kahit na po napakayaman mo, ikaw ay amo, nasa iyo na lahat. Ang tingin sa iyo ng Diyos ay katulad din ng isang alipin. Hindi ka doon espesyal. Opo, hindi ka espesyal doon. Dahil sabi po ng banal na kasulatan na makamtan mo man dito sa salibutang ito, karangyaan, kayamanan, mataas na posisyon. Subalit, ikapapahamak mo naman, nakakalungkot, sa maikling buhay mo dito sa daigdig na ito, dito ka lang nag-focus. Subalit, pagsisisihan mo naman pagdating sa ikalawang mong buhay, doon, wala nang kamatayan. Doon, kaparusahang habang buhay. Samantalang dito sa daigdig, maikli lang po ang buhay natin dahil mayroon pong limitasyon ang buhay natin sa daigdig na ito. Samantalang sa ikalawang buhay, wala nang kamatayan. Eh, magpapalit po ba natin yung maikling buhay natin sa daigdig na ito? Na tayo na mga amo ay maging mapagmataas, maging malupit sa alipin sa mga trabahador, maging gahaman sa salapi, maging gahaman sa kapangyarihan. Subalit, mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, makamit mo man lahat yan. Nasa iyo na lahat, subalit ikapapahamak mo naman, mga kapatid. Ito ang sabi ng banal na kasulatan, sa Marcos chapter 8 verse 36, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Diba? Wala pong kabuluhan lahat yan. Walang kabuluhan lahat yan, kayamanan, pagiging gahaman mo sa salapi, wala yan. Dahil wala kang madadala ni anuman. Kaya po sabi sa mga ngaral, sabi ni Haring Solomon, mga kapatid, dito sa chapter 5, verse 10. So, buklatin po natin ating Biblia po, mga kapatid. Basahin natin dito sa Magandang Balita Biblia, sa mga ngaral, chapter 5, verse 10. Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan, at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. Ayan, wala pong kabuluhan lahat yan. Wala. Kasi hindi mo naman madadala yan eh. Pagiging sakim mo, gahaman mo sa salapi. Wala rin. Bakit? Ano po ang sabi ni Apostol Pablo kay Young Timothy o kay Timoteo doon sa unang Timoteo chapter 6 verse 7. Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayo madadalang anuman pag alis dito. Ayan. Wala rin pong kabuluhan lahat.
Dahil wala ho tayong madadaling iniingatan natin na kayamanan. Opo. Mga maraming pera sa bangko. Magandang asawa. Opo. Ayan. Marangyang pamumuhay. Iiwanan po natin lahat yan. Sabi ng banal na kasulatan. Pinasulat ng ating Panginoong Diyos sa mga lingkod niya. Kaya tayong mga amo, po, hindi ako kasama dyan. Dahil hindi po ako mayaman po mga kapatid. Yung mga amo, po, yung mga mayayaman, may-ari ng company, mga CEO. Maging mabuti po kayo sa inyong mga manggagawa. Dahil pantay ang paningin ng Diyos sa lahat. Mas mabuti po na maging makatarungan po tayo. Maging pantay-pantay ang pagtingin natin sa ating mga trabahador. Hindi yung isa nakakaangat dahil siya ay sip-sip. Hindi po ganoon, mga kapatid. No? Dahil iaharap po natin lahat ng ating ginawa dito sa lupa. Kaya dito tinuturuan ni Apostol Pablo ang mga amo ng mga Kristiyano na maging mabuti ang kanilang pakikitungo sa kanilang mga alipin. Sa Colossians chapter 4 verse 1, huwag manakot o magmalupit sa kanyang alipin. Mga amo, maging mabuti kayo at makatarungan sa mga naglilingkod sa inyo. Alalahanin niyong kayo man ay may Panginoon sa langit. Yan. Pinapaalala po ni Apostol Pablo sa mga amo na mayroon din kayong Panginoon sa langit. Hindi ibig sabihin, dito sa lupa, siya lang ang Panginoon. Siya ang Panginoon dahil ang alipin, opo, ang alipin, ang tawag sa kanyang amo ay Panginoon. Subal, ikaw man ay Panginoon sa langit. Ano pa tinuturo dito mga kapatid? Pagpapakumbaba. Na magpakumbaba po ang mga Kristiyano. Yan po ang napakagandang aral na ang tao ay dapat na maging mapagkumbaba. Dahil kapag ikaw ay nagpapakumbaba, sabi ng banal na kasulatan, ikaw ay itataas. Opo. Kaya, yun ang isang aral na dapat nating taglayin na lagi po tayong mapagkumbaba. Hindi ka binigyan ng Diyos ng kayamanan, magandang buhay upang ikaw ay maging mapagmataas. Hindi. Kaya nga po, narito ang aral. Isinugo ng Panginoon Diyos, Ama nasa langit, ang kanyang kaisa-isang anak upang ang aral na ito ay hatid sa mga apostol at ipangaral sa mga tao. Ito ay mapakristyano man o hindi. Dapat, ito ang ating dapat na tularan, mga kapatid. Natratuhin ng tama at makatarungan ang alipin. Sabi sa Lumang Tipan, sa Levitico chapter 25 verse 43, huwag ninyo silang pagmamalupitan, matakot kayo sa Diyos. Yeah. Matakot kayo sa Diyos? Kasi kung ano yung ginawa mo sa iyong kapwa, sa Diyos mo din ginawa. Dapat po mga kapatid, ay yung pagmamahal. Kaya nga po itinuturo ni Apostol Pablo na mga apostol na ang pagmamahal ang pairali natin sa ating puso, sa ating sarili. Balikan po natin doon sa Mateo chapter 22. Ito ay pinag-uutos, opo, ito ay isang aral po mga kapatid. Sa Mateo chapter 22, verse 39.
Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Utos po mga kapatid na ibigin natin ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa sarili. Kung ikaw amo, masarap ang iyong kinakain, masarap ang iyong pamumuhay. Hindi dahilan yan upang ikaw ay maging mapagmataas at tratuhin mo ang iyong alipin na parang mga hayop. Dahil sabi niya, mga kapatid, kung ano yung tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Kaya kung may pagmamahal ka sa iyong kapwa, kung ano yung kinakain mo masarap, bigyan mo din ang iyong kapwa. Isabihin mo naman, alipin ko yan, trabador ko yan. Hindi, kapwa mo yan. Di ba mas nakakatuwa? Mas makikita ang Diyos sa iyo. No? Makikita ng Diyos sa iyo yung kabutihan mo at ikaw ay kanyang paparangalan. Yung ipakita mo yung pagmamahal mo sa iyong kapwa. Bakit? Pag pinakain mo ba yung isa mong alipin, nagparehas na yung kinakain, mauubos ba yung kayamanan? O magiging bus din ba siya? Hindi eh. Ipakita mo yung pag-ibig mo. Una, pag-ibig mo sa Diyos, pag-ibig mo sa iyong kapwa. Kayang-kaya po natin yan, mga kapatid, no? Kayang-kaya po natin yan. Sundin po natin ang kalooban ng Diyos. Yung aralin, sabi niya, dahil pantay-pantay po tayo sa harapan ng Diyos. Walang mayaman at mahirap kapag tayo ay nasa hukuman na ng ating Panginoon Diyos. Ano yung aral nito, mga kapatid? Ang taong may otoridad na dapat gumamit ito ay may kabutihan, katarungan at paggalang. Po? Ang isang amo dapat na panatilihin yung kabaitan. May mga amo din mga kapatid no, na mababais sa kanilang mga trabahador. Kasi nandun yung pag-ibig nila sa kanilang kapwa. Ano yung application po natin sa ating pong pagtalakay sa araling ito? Kung ikaw ay lingkod, sumunod at maging tapat. Kung ikaw po mga kapatid, isang trabahador, dapat sumunod at maging tapat. Kung ikaw ay amo o may otoridad, ayan, maging mabuti at makatarungan. Kung ikaw ay Kristiyano, gawin mo ang lahat na parang sa Panginoon. Ayan. Kung ikaw ay Kristiyano, kung ano yung paglilingkod mo sa ating Panginoon Diyos, i-apply mo po yan. Sa iyong trabaho ay maglingkod ka ng buong puso mong buong kagalakan mo. Pag buong puso, buong kagalakan, buong katapatan, hindi ka magnanakaw sa iyong amo, hindi ka magiging tamad. Ayan. Magiging masaya ka sa iyong trabaho. Tuman ay maliit na kita o malaki. At tandaan po natin, kung sa Diyos ka naglilingkod at may takot ka, gawin mo yan sa iyong trabaho. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang gagawa ng labag sa kalooban ng Diyos. Ano po yung conclusion po natin mga kapatid sa ating pong pag-aaral? Sa Efeso chapter 6 verse 9 hanggang 10. Ito ay nagtuturo na ang alipin ay dapat maging mabuting lingkod at ang amo ay dapat maging mabuting amo. Hindi mahalaga kung tayo ay nasa ilalim ng otoridad o tayo ay may otoridad. Lahat tayo ay may pananagutan sa Panginoon. Ito pang wakas na aral po mga kapatid, maging tapat sa paglilingkod, maging mabuti sa pamumuno sapagkat lahat tayo ay may Panginoon sa langit. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio Broadcasting at sa aking programang The 11th Hour at maraming salamat din kay Brother Elizar. God bless po sa inyong lahat.